Khamri ni mu srong sa matenji rong tupe tungkung tungla aresa adon atim ka jungan bu kse ache amu abo thukung yukung ren renyu anam anom samtik tyol un ingyu songrem go duke trong mit lom srong sa rong tupe areka samding lom nan samsa atim fungan mu medium wave gyonisukti samtap ti tarok kyo meter band tinro ka gyofli safli megahertz are nambong sut gong toksa namun samatan ji rong tupi tungkung tungla lom jokamu tupi arerem ren song nun gyo ka sa megahertz fm kanchan jangka un ear news lom nan la senong katmu Mutanchi Pohartak Namko Tentrok Nyet Gyosam Safili Tip the Rock Unnam Un Nigdum Namko Tentrok Nyet Sanye Tip the Rock Jun Lavosa Tse Nyet Tefuli Sarong Sukmut Yakum Adit Beka Kayusa Studio Sa Tsugen Nangsin Namun Satatat Free Sapit Buklil Non Ditbo Duntunimo Mutunchi rong tupe are nangsing ne lazong surong la ren song sa kumdun ka. Mutunchi rong lungten worm sa punol in atan thamdun sa deep ka go rong tupe are ka cholal mo. Surong sa rong tupe are ka ren renew song sa kumdun ka kumor mo. Padmasri evadi hildamit rong mitsa. Yumbu joka rong vum punol fusit nimo in kasulom nan atan thamdun thak pe ka. On employment prong ka. Yumdun fusit nimo. Along go surong Songsa rong tupi arerem tarjeng matlung ren songsa kumden ka tupi aresa hanfron buvum sepunol renew hildamit rong mitsa umjoka funganmu vum punol aresa thakpe ne lisho sem pendi senong o vum punol arerem agosem sedepka.

Rong vom alok are pongri, kayusa lungtin a itlom thup yidbu yuzet kum. Vom are pinbu in umjo binbu, kumor kumor musongre, kayurong, vom alok domzetsa, terzet pongum. Terzet are pongrim chi machong, kayusa gengum. Arere kayusa gunlin atimbu taktogum. Takto are tomgong, kayurong kupmigit, nerla tom bamshu. Umyumbu vom punol are pongrim kam toban alongo, rensongsa kumden ka sarongsa atan tamden. Fungamu Tamden Sirisa Takberini Lo Yuk Tuplutsa Duktong Pong Senong O Sugdum Areka Murotsu from Gablung Nong Hambusa Tun Tundok Nun Matba Sarong Sugdumka Lo Yuk Tuplut Duktong Agap Bertlung Nong Tobu Nimu Sarong Sibi Dola Ngagong Dong Bril Madgong Lo yok tup lut sa duk tong do tup shu. Sugdum ka cho yuntun dubu morosong. Setit agya bert lung nong utet do. Lo yok sa akola bert lung gyap lung nong shu. Surong liang mu liang jung kat nan tadosa liang murem. Lo yok bishong agyap do. Aduk unlung nong tubu sisyo. Kayugunan yu hambu arengam sarong sa pumtong tar chintiu areka gyu pongpet sa tachet gum. Linan gyu pongpet tachet areka chadengbu muro kat sa tadosa chuka lo yuk tupshong agyabdu aduk ni. Shumat nun gogong sarong sa tachet areka nam kat ka agyab muro song cho rok len nun plushu. Along unemployment yang nun ka lo yuk tuplut la agyab mu tong sa ngunshu. Sire pongre structural, frictional, seasonal are pongum. Sarong sugdum ka ngagong gyapsho liang mu pong ka lo yuk tuplut sa duktong shishu shumat nun gogong setit liang mu pong ka. Economic growth yang nun gyuzet tarvut ka duktong ngun thubu nimu. Liang mu katrim rungsir liang mu nun fen tiuba are beka ubasa murosong nun zumtong lomyu ka agyap giduk san gatbu zuktola ngun thuni. Lo yuk tuplut sa Hanzing Lomyu Pongre Are Pongum Defective Educational System Nyetka Slow Industrial Growth and Low Capital Formation and Rapid Growth of Population Are Defective Educational System Sireka Vocational Technical and Industry Pongsa Manlet Chetlet Yintun nun matbala, sugdum ka lo yuk tuplut sa duktong mun hambu dun tunimo. Ulum do, slow industrial growth un low capital formation. Kumortho pongsa tarvut anyok nun matba un aman kom sa zuk lut nun matbala. Lo yuk tuplut ka agyap man lut mun hambu dun tumo. Ulum do mat nun. Rapid growth of population kayugunnan yuhambu aringam surongsa tiu areka lo yuk thuplutsa duktongre muro chufron gyaplutnan matbagam sugdum ka setit muro gyaplung nongshu utiddu zoshong abongla gyaplung nongshu unun matba zoshong tun ka muro katnan yuk zukdu gachu Yuk zukshong tun ka hunan yuk la thubdo gachu. Alum, muro agyap nan matba, muro katnan yuk thubshong agyapdo aduk nguntuni. Shenla surong agyap, muro song nan tadu sa chuka, tadu kumor ka jangrem zirta matnan gurungla, tadu chulunglon hambu nimu. Abi, gunla nan jungtuk yukdo zukgat yong manine. Alum ngungong liang mu kat ka gurung la unemployment yang nan lo yuk tuplut sa man

standard ngun khachu along unemployment yang nan law yuk thuplot arirem manla zukshong tun ka lyang ka nun tadu mimong mi chokrem skill development program yang nan courses pong bin gachu ulum do entrepreneurship pongrem chung lungbo chong tun ka jungtuk nun lento bin khot gachu yung nun labor intensive sector pong kala investment mat gong ari law yuk thuplot sa manlot ngun khachibu dentonimu sujok ka muriel nan tadosa chu lonlo trem jung yok ka modon ma anan tadosa komor ka jang rem aryum lom yok ka zirtha ma nan kom pisha sa dip kha chibula nimu at kasu atan tham den are abido lung pa lung rong thupe are sen jibu ren renew song rem lo do thupe are ka somso fumo Tuperim nahan lung lon lung, ren renew song sa gumdun ka, renew hildamit rong mit sa umjo do ka rong vum punol are fumo. Senong o vum punol are rem la ago som sa deep ka.